0: na win maju ni hano jo ucu ni ho kalok
1: ane
0: nene di nang haran hati menri bulan bulan na ban
1: ane we
0: na win kalok telembo hapo na kalong tukong
1: dante
0: pendong li ngalo ancun li tosit bulan bulan ni ban hinang le sang yong ye atu kong hulung manjo
1: do ne
0: hinang ho lan den ye pagan tu kong lon
1: nang nan pe
0: yo ya sale ngo do lan jo halam lon
1: nang nan pe
0: nan maran lekah baan mul ma bolan
1: ne be
0: kesang kok na ho do kayo ti lan yo lam
1: amale
0: nalang nanggun ye untuk kunglon
1: nang nampe
0: di kem anak-anak kendah paren bulan ti
1: banewe
0: nang nembingi nang dekal lawing tau bung langit
1: nge
0: melahiran dinakan pang kena lonang
1: nampe
0: hilang kasolan holong lenjo pipingan
1: tele
0: tolah pasal yang kajari panganan.

0: Siempre.
1: Yo que anda uma, yo le lento la o yo le
0: lento.
1: Que ni re a ti pongan rang la no sana dan. Que ni re de panija la no posong tu va, te cae o puli.
0: Imate.
1: Yo tanggal lombo, ang parekang
0: long. Long yale.
1: Nalang malok dah hindi benli.

0: Na mang na lang na to pong lo nang na to
1: kong dan pe
0: ni na na pala de balo bang u ma na tang a du
1: li de le
0: nang ni le pe se nang ni le pe be se ni ne tu
1: kong dan pe
0: di na ni ha la po song to ba ho long len
1: jo do ne
0: di na ta e na so pute ni rati
1: kamawe
0: kamawe to kaso juruk temetang lako
1: toge
0: dempe pang lapar ni pun no mate benlo
1: long dan pe
0: ditan lak lo ong maso kalong telakin daya
1: long mate
0: dempe pano lang to an bohalam to
1: an panje
0: dempe pala kembenang tanah tengah duli
1: ditele
0: dinai penyuk khi gót ốp là băng tinh
1: ngang tê lê
0: ni đô đa nê con là quý ba
1: quý ba rê
0: đa lời đi nê hà bú tì pa nô tô